0: nkwende abantu babiri basatu munkulike ya mwiguru. Then tuije na bya mukama Francis Nsabuli tukoreja si dakika isatu zunka tumalile. Nkwenda kubasima yenyewe na Bugonza KKS Radio. Hello. Hello.
1: Mwiguru.
0: Ndugireyo nibyo mbaleta irebyo.
1: Kwanza na Evan kuruka muji.
0: Hello. Hello.
1: Sam.
0: Ndugireyo. Ndugireyo.
1: Akiki ekide kinkwe da kusabu mugisa.
0: Mugisa.
1: Simirimo yinkora.
0: Gutwaro mugisa kastoba no kore mirimo mirungi ekwesa mukama kitinisa. Hello.
1: Ijara nyambu.
0: Wewe
1: bali.
0: Ego na iwe.
1: Atiro angonu na we. Wewe bali kubaza na we. Urumu no urumu. Na abandi babaza na we yoku mwetegeleza nikiki.
0: Basaba bingi nyonge nzere nebitaita bimantumire.
1: Atiro. Wewe bali ruhanga ye bali kukwesembereza.
0: Amina amina. Alo! Alo!
1: Mwanu mba yungurenu mwanu kita mtinga katumati katera chenjoni.
0: Eee!
1: Uwe vale yu.
0: Aaaa!
1: Joga nyoto ngambira na haja avatu mkurara nabu.
0: Aaaa!
1: Mbaso kurore sazen hati.
0: Agambire? Ngabantu baho kitabu singa ngoba ine orugambo ruingi bakufaki nensi.
1: Ewa, agu mazema.
0: Nika agambira gamba ni mufati
1: nensi. Yongeo kindi.
0: Kindi? Ebisuba bikanyire
1: kandi ebisuba nana amazima byona kintu kimu
0: amuno obusumango kandi ngo no butonde bwensi buyahangire yabahanga mu burorere ngo mu bumazire obusarusaru aho omwenge gutabukire
1: mazima geje na obusuma buhingure na hanu yampuni yangi jere bakagiba hanyuma no omwenge kuri kuhingure na ku mazima geje ni bayongera kindi.
0: Kale bantu ba mukama munyikirize ansore kuba ninkanga hanu then niko ngende nyetekanize kujya kusaba baitu kiro kino njya kusiba Galilaya ya butaka hariyo mukayikura afile cyari tujya kuzika saha isatu njya kuba mpikiro uko abantu ba Galilaya barayire hamuro mpora mpora hawa okufewa mbere nyowe Samuel tumwesige okusobora kunyeta Samu Galilaya. Big up ababaire ha radio. Big up abakutulora live ha TikTok. Big up hali nyonyo na bak streaminga live ni muruga mahanga gakwa